balik mo ti ah. Duh, tanong maila pa to. Udila mo ba tato? Maapu oleh mga tato. Utilala to bahasa bolo po hiliala po tunua po tuhata. Wow, utilala to lo iya. Ende bolo po tunua lemei amiati ya. Wati-ati has dindanyang bolo me iodu ola po-opo o data. Dabo ando to ulipo mo hindu. Amiati atata pumopo elamai. U lolaita isi-isiali. Wau dilamo palongo to u hituwa-tuwa-ua. Ti diopo udongo lanto-lantonga polo dulahe odie. Inde bo oditopo wa tiamo hindupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.